0: kai kwori wendo oru echi
1: amai ha gebechi.
0: Eji shike no na agba mbọ na aru ihe a maka o na-eme ihe mesin
2: oru
0: oru oru o mechata aja mechata cement o bia na etinye na ebunite una an ono na ikunyo osisi ke enwe ike me ya rufin o nwere ihe bia adaputa mgbe ahụ nna ya na a na-ekwu okwu imago otu ezinụlọ ga-esi nọrọ na-ekwu okwu na ama njakere nna ya wee si nihe emecha n'ihe ndị a n'ọkpara nwe n'obi n'ọkpara nwe obi onye ọbụla jekwa chọọ ebe ọ ga oke nke ya na na-eme ihe a na-eme n'ọkpara nwe obi mgbe nke nwatakịrị a ji wee bịa si hei ya bụ ihe ọ na-arụ
2: n'efu
0: bụ nke dị ọkpara ka ọ na-arụ
2: ihe a ọ nọ n'efu dị
0: ọ bịa sepụ aka n'ụlọ ahụ bịa si na ya biko ya gosigodi ya akụkụ ka ọ rụwa n'akụkụ ụlọ ahụ ya nwa bịa rụọ ihe ọ rụkwa n'ụlọ ahụ rụkwa rum anọ maọbụ atọ ihe maọbụ anọ bịa rụnye ya palọ rụnyekwa ya n'akụkụ rụwa ya rụdachaa ya kụọ ya zinc dozichaa ya mgbe ahụ nne ya bịaziezi hei na ụlọ anụ ma ọkụnyeziri ya zinc ya nyekwa ya one room na oshizie n'ụlọ aja ahụ kpọpụta nne ya na nke ahụ ọ rụzi onye nne ya otu room nye nne ya otu room ha hapụzi ụlọ aja ahụ ebe ahụ ọ rụ nyegoro ụlọ nke dị ọkpara ngwa rụpụtazie kụnye ọkwasị n'ọnwa nwa obi kụnyezie ya zinc ụlọ ahụ o rugo ọ karịgo 10 years ihe a na agwa gị na ebe 12 or 13 years kịta ọ hapụrụ ụlọ ahụ osisi ndị akụnyere ya erekasigo ya bụ achọ ịkụnye agba mgba nkịta a ga-akụgharị ya osisi ọfụ nke ọkpara ahụ arụfụtabe na-ebu ụmụ nwanyị aka nri aka ekpe nke atọ ahụ bụ ihe n'ụlọ ahụ ọrụ ka o nyezi nne ya na nne otu rum bịa n'ụlọ nwanyị birizie ọ bụrụ gịnị ọ ihe nna akọwaru gị bụ ọtụtụ ndị ọkpara na ha bịa ha chịsa ụkwụ chịsa aka na-asị ya obi bụ na obi nna anyị bụ na nke m ndị nke ga-etinye ego ọtụtụ mgbe ha ga-adị ịtọ na ịnọ tikọta ego hei na onwe ka ọ dị na anyị ka nọ n'ụlọ aja nne na nna anyị na ụmụ anyị ka anyị bunitetu ya a na-atụkọ ego ha rilaksị ikpe ya ka ọ sị gị na oji hụ nwunye a mụrụ nwa ụnya na ọ ga-amụ nwa ọzọ echi na nke a mee ọkụkọ ya jikwa yie akwa ha ga-anọ ndị ọzọ na-atị ma ndị nke nwaanyị a na-atụkọ ego a na-eme kọntribushọn ma ndị nke nwaanyị na-anụbeghị di ma ndị nke nugodi a na-etikọta ego a na-ebuni ụlọ na-arụ ka ọ bụrụ na nne na nna anyị na mmiri amagbugho na ha na-ezi ọ sị mecha ọkpara abụna m ọkpara echizi nna ha ahụ nwụọ osisi ya biko unu ga-achakwa m n'ụlọ after all na ọkwa ọkpara nwa obi apụta echi a ga-enwekwa ụmụnna ga support ya na ọkpara nwa obi
3: ọ bụrụ na ga-enwe n'ọnya na igwe igwe nwa igwe okita ga support onye nwa nwa obi
0: ya mere m ji ajụ ọnụ na-eche hụ na ihe a na-asị na ọkpara nwa obi ọ da-enye entitlement mentality mechaa na mgbe ọbụla nji mechaa m ga-afọrọ ma ọ maa nwa obi
3: nwada ihe ikwuru bụ eziokwu ọ na ihe niile ahụ si na ka esi zụọ ndị afọgom ezinụlọ enwe onye m nwa ọ bụrụ ya ụdị ọkpara echere m na onye ọwụ nke bụọ mana abịa n'ezinụlọ fa ọ ndị Enugwu abịa n'ezinụlọ fa nyenwa ka aka ka dịtụ ndị ọzọ na-emekọ ọfụ ọ bụrụ na agụ na agụ mana nyenwa ka aka ka dịtụ ifeata onye ọkwụbara ndị ọzọ ụbọchị mere na-akpa nkata ọsị ọrụgwa ụlọ benne ya ọ bụrụ onye nwadị
2: ọkpara
3: na adịkwara m so na onye nwawụ nke bụọ etego so ụbọchị mere na-akpa nkata ọsị m ya rụgwa ụlọ benne ya azị ya ụlọ nne ya afọ ebe a nna ya rụrụ ụlọ o jeri n'ofeti ọrụ ụyọ mana ọ bụghị ihe nwanwe ya nwasa ọ rụrụ ya n'ọ maka diọkpara fa na ọ ya kpata ego ya pụọ jee rụọ ọrụ onwe ya ụlọ yọta onye na-ekwu na ịmago na dịka ihe ikwuru na nwada o mere ọtụtụ ụmụ diọkpara dịka ihe igwe abata entitlement o mezi ụfọdụ ndị diọkpara dị lezi
2: gbagam
3: for that delay after a lot of grow mono.
1: I'm going to go to the house. Joba hada agani iwo chi na na igbo jobra na igbo ni na diri ndi fro onodo homa anya gade mado na abo ani yi je kwa mado na abo ha ka gi ya na gabiga jobro wura na fro munnya na na eletu munnya ya chu gana waria akwari yo so ibuzo na de jobro wura akuru munnya sna da ju munnya kedi ololo to no de kedi nu kunu mere jobra hada agaga ni hu i ebe jobra ge nwe ihu na ne bu munnya no Ibn Ali won to ani ibu ebube jokora genwe o ehu munnya nanya jokora wona na hu munnya nanya isegegezu ya ho iseg oku no ka isegegezu ya ho woni kare jokora hipda na chikotu munnya ogu na manna go ne manna ga no ya iga chikotu munnya mosi se na ko so jokora na chikotu munnya kare se jokora na chikotu munnya
3: ndi oya ga ndi go gni yin la ho boduro ku na ke si zo onye ihe gwara afaka umo ihe gwara umo ke umo gi na eto I went to one of Funan Parota, Kakadi, Ankano Marketa. So I feel like all of them. And again, old chap, man. Excellent, Nanda, Ogia gave 2 1 year, Divan Kigwe, and Romona. The bomb on Nagoku, and the buying the buying the go is your war on the go come where? It will my abroad, you all over my way now. It will my, yeah, Japan meeting Omona. Yeah, you put a mire, yeah, it will my, you put a woman, na mire. We go lelele yi woten o munna ko dele enwo enke me odige do to ana ban munna na abu na esoku ofun na otoro ye na onye ebe be la bala munne ti oru na di nke otoro e woto to kunu munna munne ti oru na de yana si nke de obara ya wa ro onye nke na ke bezi ugu ka asu ya fufula no odige do ta dro Umuna nye hili go Omu wane mwane Afu wane mwane Omeri ya umuna wopiyo na umuna Umuna ya mwasa Engu tekini ya kakini ya la bankata Akwa kekole yaku Engu tekini ya biya Lekone yaku Yabo Udeki ya kani nche No nya ndi aku selime Apo umuna fa Agwa umuna fa umuna fa Etiyo onu noku Apo mbuli ndeki ya wetere Igwe Yini labroro igwe ya Amifana Giri umuna wu Umuna wu Awako kwa gede kesekwe Unya vlo munna guru. Oto ago ade.
0: Maze, ajujo nche ejobo. Imana otutu ndi bu ndi nwere isi oma. Ha ruo na obodo ha. Enwere onye obuna nwere ana. Ala obi eke. Mana onwe ndi na enwe ha ana.
1: Chachare.
0: Onwe ndi so sa na ahu nne ha na nna ha no muo ha ka ha nwe. Ya bu ichupuzi ya umunne gi.
1: Ijubu ha na
0: ikpa. Obi na onye obuna ga akpata ego jezu ana na obodo. Maka otutu obodo kita. He mepechago na tupi na azuta ni ana na obodo nwa. I ga ejidekwa ihe ruru
3: ego.
0: Nde na iri. Nde na iri ise. Makaria. Obu obodo nile ki ga eru kita. Asi ga bia were ana 700.
1: Upe.
3: Oka disko ni mo.
0: Upe. Omo ego kadi.
3: Upe.
0: Na vile jodo. Na vile jodo. Ga akpata bere ego. Iru ala izu ala biazi aruo yolo ke ebe ha ga ebi ihe ndi a ka ga etinye cho onu ma oburu na ndi okenye no no no ga ezuko pa ni ekwenti na 0805-730-9377 ma obu 0802-984-0053 ma obu 0803-278-9512 tete kwa ni nwere ike zitere anyi ozi na WhatsApp na 0902-251-1075 Onye ni ehihie oma?
3: Ehihie oma.
0: Awonye? Hello? Bwanti
3: anyazi,
0: onye ni
3: ehihie oma? Ehihie oma. Digo, poe vele do gino. O poe ba no ma, e banyo ya banyo. Poe vele do gino. Ehihie oma. Ehihie oma
4: onem. O kule le fu, aku mo onye osa ato.
3: Gaffa,
4: yeah.
3: Dalu.
4: You
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program for $99.

0: Mwaya na chitega zu nogi mwa maka na wazubia 93.7 FM onicha. Oburu ni kane sonyanyi ubwa. Ya inepu maka ya buru. Basara uke. Oka chasi netitu. Okbara na umone ya. Kede onye mwa obi. Kedu kesi eke ya. Oburu na mwaka mwa. Oburu otu ulo. Kwa umere. Kedu kage esi were ke ya. Nke ọzọ abụrụ ebe nwoke mụrụ ụmụ nwanyị abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ, kedu ka esi eke ala ya? Ọ bụ n'isi n'isi ka ọ bụ na nne na nne? Ọkpara enwere ikikere ịchụpụ ụmụnne ya si ha pụọ n'ọya nwa obi? Kedu ka a ga-esi mee? Gịnị na-ebute ọtụtụ mgbe a na-enwe ịkpa oke, a na-azọ onye ga-ewe obi, a na-azọ ala n'etiti ụmụnne? Kedu ihe na-ebute ọtụtụ ihe ndị a? Ichere na ihe a na-asị na ọkpara nwa obi, na o mere ndị ọkpara a na-adị umengwụ, ọ bụ ihe ichere? Kedu ihe ị ga-eme ma ị nọrọ n'ụdị ọnọdụ ahụ? Ịbụghị ọkpara, ịbụghị osote, ewee nye gị ọsọ sị gị jee chọrọ ebe. Kedu ihe ị ga-eme n'ụdị ọnọdụ a? Ọ bụ ihe dị mma? Ọtụtụ mgbe ọkpara, maka na o nwere ihe humble child kwuru, ọ sị si mere ndị ọkpara ebere maka na ọ dịghị ofele chacha. Ekwetekwa m n'ihe ahụ, maka na ọtụtụ mgbe ifu ndị ọkpara ahụ tupu ha na-abado uru, ndị nwe ha na-azụ ebugo ha ụzọ bụ uru. Ọ gaa n'ebe ọ na-agba mbọ ka ndị nke nwaanyị ka ọ zụpụta ha n'akwụkwọ, ka ezigbo dị nọrọ ha, ka ndị nke nwoke, ndị nke ga-amụ ọrụ amụ ọrụ, ndị nke ga-agụ akwụkwọ agụọ, ndị nke ga-oge edu n'ahịa ya odo ha, ka ọ fụ na ha ncha nọnyochara ọfụma. O nwee ike nọrọ ebe ọ na-esetụlụ ha ncha, ka ndị nke nwaanyị anụchacha dị na-amụpụ ụmụ ya na-akpịa ọnkụ ọnkụ. O bidokwa ọtụtụ mgbe o nwere ike nke nwaanyị nwanne ụdị dị ọnụ aka adịghị ya, ọ bụkwa ya nwa bụ ọkpara ga na-akwụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ. Ọ gaa n'ebe ọ na-eme ka ọ setụlọ ndị nke nwoke na-esu ya n'azụ, ha ebi ụzọ kpata ego n'ọ nwaanyị ya nwa anụbekwa okwu ebedo okwu nwaanyị. Mgbe ahụ ọ ga-asịzi ka ọ bịa n'enu, ma ọ ga-afụ otu nwaada, ọ ga-adabara ya na ya. Ndị nke ahụ ebi ụzọ n'ọ nwaanyị mụwa ụmụ, emezie ozi ha nwa ga-abịa sị ya, mgbe ahụ ị na-akpata ego, ka ihe iji ego gị mee? Ha ebughị ụzọ nụcha nwaanyị mụwa ụmụ. Ọka na ọda adịcha ofele, ọ kachasị ndị ọkpara bụ na nna ha edowe ha ọchakọ na ọha nwa na-ebu, ma nne ma nna ma ụmụnne, ọda adịkwa ofele. Mana n'isiokwu anyị na-ekwu taata, kedu ihe a ga-eme? Onye na-ehihie ọma?
1: Halo,
0: onye ka anyị kene? Daalụ.
2: Ebe gị si agbọ nna m?
0: Ọkụzụ maazị nọ.
1: Ihe m nwere, ahụ m ihu na-egbu o. Ka m n'ụzọ dị n'ọrụ, eyighị ọma.
0: Eyighị ọma nna m. Ihe m nwere
1: ike itinye na gbasara oke dị n'ezinụlọ, nke adịghị aha ma ọ bụrụ na achọ nne maọbụ nna abụzụ.
0: What is land that you cannot buy?
2: Ngora na go June on January of your raro no no. What is what is money? Ego na we go.
0: Onye ni ehi owa.
2: Onye.
0: Aro. Ezi bo mmadu.
3: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello.
2: Ya bife nwa amadi mele ozilezi maka na onye nke ni patala ego ruo uno ukai we ro duplex ezugbo uno be benne ya di obere jire ego nke bu jire ego owuru nke ato na nwoke ji ego ngo abu nna eji maka asia ngo na ebe ebe onye nke arutago uno iwerezu obi probably obi probably obi nna nna ge ya bu ngo abu nna nta ya bo bi na kan na ge na ge wi ga natuka na kan na na ge ya I wure sie nya bi fe yezie nka ato sizie di opara wo obi jize bo so je wo obi nkie mbo bro je pata ego a pata ro
4: ke ki si amma ki ne bacha miti onno ku
0: ya tiyon tiyon
4: trepo mwoke ade wuti nne ya ino wine na bo you saw bro, say okay, I'm glad. Sisi abu ya rikwa na abu ya, nwa hiye woke la sola we kulite vomitie una kongisi ade tre ba mo ye ni hembu
2: an ba ni ne
4: o na mo ke die gi aguta na ibo ro na di ka onya si we ku na na aguta bi ebo bi cause na onwe ko nke eto
2: no no o se ya bru no na
4: ponezi ya ne we bo go si jopra nezi si ap go na papia si we ku ku do chia
2: e e egu ma ku do ichi
4: ya ka ne bu do ichi
2: ide gumaka ana ya na egwu o menana
4: eh o menana o buru eh ndu buru ga pata di onu o ndu buru pidi di onu aga si nde ihe
2: mu o buru yesirezi
0: o
2: to blisi ti o buru yesirezi
0: ma ze me bi kwa poketa isi ku do chie ndi na egwu ko chie ona
4: na mu ne na wona
2: apon nge asi jobra po jobra po ke si ewu na jobra po fon ne ke si ewu na jobra obi o na ma wo ke guli ego
4: Jobre question e po e ba. Mo e bo brand ne as you could na na na jo na go simba e jobra gan no side. E bo na mo en go nka aruwo na e ba. Bo se rapo ze ko bi bra jobra no side. You go go adro ma. O zirezi ma e bo
2: brand. Na go sin.
4: O zirezi ma e bo na woke.
2: Wajineke. Wajineke. Kuro febe.
4: Aku mo febe.
2: Chelo. Kuro febe. O zirezi.
4: O zirezi aka na go
2: zirezi. Oguna. Owo
0: nye. Onye ne.
1: I'm not sure.
2: I don't know.
1: I don't know. Then, on the other hand, I am working.